0: Tebu, namaba salimia akwerongo kwaye chesonga, namaba salimia Karumeli, akwabashi yowashe yebakema biko ku radio, namaba salimia mukanda kwamu.
1: Wasinja kutsebutsebo mushakulu kaiwa mabihika, antuka wasinja kutsebutsebo aba matengero mukati ke studio kalibo, aha. Mhm. Karibu Anwarit.
2: Ndio.
1: Ukabiwa mabitsubuka.
2: Eh, na roho ano hanyamukekera ngoma wetu. Maka tutumirao.
1: Tambo.
2: Atengende hawa rauliwa ni ku
1: Kristo. Merci. Wa bantu kamu bandere mu bantu kobya. Kwa sasa hula na nawe.
2: Ye Patrick.
1: Ye Patrick. Omunya omunya beni.
2: Omunya mungamba.
1: Ye. Oyule oyule ye Patrick ndo yo biwe beni.
2: Ngeti ya mundu.
1: Ngeti ya bondo.
2: Yeri nali yari yoriona
1: na. Ye mungamba. Ngeti ya mungamba. Abiri asano, abiri asano.
2: Ye anayo tu
1: mata
2: rumao.
1: Ah.
2: Akuburia bao mangoko
1: ni kirembo. Ngeti ya bondo, ngeti ya bondo. Antuka se bon.
2: Atibasi uburia bao mtutume hao matunako amenyo mo Yesu.
1: Eh.
2: Ndio.
1: Wasinja kusebutsebe. Na ngeti ya bondo ngale nkana ngwande akende sunge mission no yo mulabira deja e groupe olusengolo bao ma. Toma kusima kusebutsebo omukekera uri atumangitsi yabundo ngetsi yabundo amabihika tukavurangitsi yabundo ngokosolo lifupi ya deja biko motere na yabusunga ka akata akerepo omukekera namushaluhuka ko bitebetya chef celeste donc ngetsi yabundo merci beaucoup toma sungo mukekero yo tukande atwabilwa mo studio tukandikala tunaise ya seira ndakende donc abachine omo chaganda Vale yereye esho nangasho lubalu papaske ebihire deja bama biokopla tuka accuse vile presence ya chef Celestin chef de cellule owe burengera yo tukasima ali parmia ba abahani bomolu sengolo baoma donc chef Celestin kalibo kwabiwa mabihika na ukasha sebana baoma ekambali nabalieka inyo mulieka nenyu muyuwe enonga yo mune kusangwa mukata kisungu muziki o muziki mukata kisungao owakasera omukati kolusengo olwa baoma alors donc tukatsukana anwarit yukande menyango tukatsukomo kale kanja kale tayarisa ya donc omoriti mayo mutukatsukamo
2: basi
1: mama anwarit kwatsukire
2: ingae
1: dako
2: ndiyo
1: dako

0: Ayo kanda mo halu boranga lori muri sulu piteri nende.
1: Iwana we hali yepo kashabi amu yomo boranga.
0: Iwa kabi kaga nere beta kabi busana na.
1: Kama na ba ibukira waka subole karasi. Neri mama yomo nzere ba na mumu mbira chiwele wele chiwele wele. Aba na ba waka yo wabat.
0: Bashi mali anangata kubera vika lolo bolivi na ba ibi naga bini. Oh yo mungu mabe mwako mungu mjeja tena go yo wo kande sha mutsonga bo ayo ne go waba retoke kana na ye gutia hey.
1: Iki ni kikombe kichungu
0: iki kichungu.
1: Iki ni kikombe kichungu manake hano ne re hano ngate seka
0: ye he se
1: go kesho salama kwetasione esto mabu sana no mulo mnyo
0: oh yo kande sha kwetasho sheli bwa ke kande sha sala kwa ajo kwenda muwa nari wa ukasha ne omo omo konge omo bara goteno eta mero areke yo akashishi ganya bana
1: uri ni vikaria mama ke basi sini ashino mugala wabo yeche pao ye bonde hini ashinga kanika la ya mugala wabo
0: kawaza gote bakana ta horekera ni bombo eri bombo njenga ndibwa ni tneri umashi mukale na yomo horekerana shibale shibale shibale yogwa abara mundu are koche mundu kabajeka akakana yanabo chebagunya bararia na na na na na na na
1: na muje hanaje
0: na yenya bararia ukawaza gote bi eri na natoka na nabo kabishe ri bombo najo injena mikali yabo nalio ngangata bihanu Shibulangirenga ko abale mundu abarebya koche agundi akabye byashinye biri nyobwabu naryo kiba wakalangira ngundi ate nago njenga ndikenye numuta miliyo ju ngandikanye na ye red
1: na ile njenye ko nacha bana katala musaidia na mundu ke akahoiye sho franga ya ten
0: naryo mbu balagire ku kilupitali
1: manake amukombe tuli ende sunge desa dolare ina natabya trete ina tabuli abanga nganete hakuna dawa ya kuachisha huyu pombe na sigara amboseyere iyuwa na wana yonadawa yo kweye mayati ambu
0: abanga ngarero abanga ngababara babara salababa le dawa ye eye rile cha mundu yo wewe netaba
1: na omulome ukasonge na anga no munyumba inalo munjengo inalo mwakate tembera akate temana akate temana abinywa kamwele vere kiwako ina gatanguka
0: uwebo babara babara tsangana no mushara
1: abere byane dependance total
0: iyo
1: nelyo basi yebonde ali ndinyiwa ticha ina nata kamwala wabwina yikale wewe yo mukatambi
0: nariona
1: bo ana mwanda yeso ba
0: ukawaza kuti akande bya bikugwe tigereta heka mwala ko kugwa nariona ko kandishiga lai
1: basi na nayi debriye
0: ukashonda kwa chiga ni kubaba kugwa
1: yen ninanjenga nali saya bana bani
0: nari ko kandiki debriye kote ukashonda kwa chiga ni bana buko ah mundu
1: akatu sina ngasi ani bana bage lakini yo aberebia zaidi yo mwana
0: re kanga takobwira omo omo omo chisomumba kubuna mbuchi ambo utaacha wasasi wako unaambatana na mume wako na mume wako naacha wasasi wake anaambatana na mke wake na munaenda anza kunyumba wenyu nyinyi kwili iliwe kuti mushiko kwako yo ukandishikira kwonde oyo ne mulume kwako ewe wangana mutoka eri mulikisho kwabu newe wangana mutoka eri kwakote abye mundu mondo ewe uwe umashibore kwonde tukabo tomubere shitwe botomutemu wona mugwacho
1: echona makwa macho
0: ehe
1: lakini hali wana
0: ukana tabu to mwana kuna kwa ote o mwana kwa yoyo alenga na lwere rene alakini ukabye kwa shaka kulirebye vya kakola yuko batikuwa patai njena nabu tu mwana yuko na nakwa nene karenga na nakule yebo hano inanda muhana wanda na habishina choyongo ko ahangali ya tabang nyinga hana jakalia na mabumanga hana wakanyo kunda yu wabia mundu wa machiswa mumu barambere inye kakangirira ya nabandre inye kakani kitabu nengo miyo kapika yu machiswa mumu oyo ngashwa kareno akabi yu mutamiri iku afabia matamiri baka yeto teka
1: Ati ambu alidesi.
0: Alidesi nati.
1: Manake ati ambu alidesi. Ina mumuli ya neti injenga kudesevuare kutende yoka kudesevuare. Ati ya maisa virimu pike fimbo.
0: Ama yisa wale.
1: Ati ya weto kofuranga. Nerokume na nase vena niyomo yirenga. Omuvere na nase herera. Nero nase vina neta miren. Njiba kukete sheshi ya niyaba na bahu.
0: Ajeto leri ba sosoloji. Baba sisikolozex. Meno ba sosoloji.
1: Aba psikologi.
0: Aba sisikologi.
1: Manake
0: wamalangera abantu babuye bagutyo ko franga sheka bya shahwa bakahanganga ya angana tulana mu muntu angana byene muluyi busana akale bajate ba njena nabye nguteko kajono ne limushabiri lyange enge nyamo gasama nerinya bya mundu were ewere bya kawaza benene nero kuka fungete bajete kulumu mu bune redi ko tabanene neyo omubura goteno hanyetero omungwa kanda shamwevoka arekiri hanja hanja atashakola evoke ngatuka munchi ngabaye rate purucho luburanga abanelo bona mugo nahona ye hano chingwita nokolwatsanda shina shina nanana na mwala wabo ye chebago nga nga nga nakuta kobolanga otari la berayo uteri jalibenga nga nga nga bana nga na munda ku.